ne Jehoshaphat ekai sa mumma anyuntu foni nienim na nyuma awutu yeni sa wuni nyame aye na ne humobwo etin kwata.

Yari ko ma papa vivo. Yari ko ma papa vivo. Yari ko ma papa vivo. Yari ko. Hey. Yari ko. Yanam kwaso. Yari ko. Hey mama mama. Yari ko. Kankra kankra. Yari ko. Bi mo te kan. Yari ko. Baba bo mi anko. Yari ko. O kan ten o te kan wey. Yari ko. Ba o kan ten. Hey. Yari ko. Hey wasrani. Yari ko. Mo ni mra ho so. Hey yari ko. Ye ni kura to. Yari ko. Ye ya wa wo. Yari ko. Ya den ni asase ni so. Yari ko. You said to your town. Yari ko. Hey, what that was so. Makabari mambori sita. Ita la la la la la. And I'm a kuwa. And you see a better nyo kwa. Ya papa mire ku. Ya papa mpo kwenyina. I love you, middle. Ya mi mkoso yisha oma. Oma wa huwa dene.

tie kakra bible na se akodi abia ni wa betuni ati wo tre ni ni wa se ta kra na bi oba sori ati awu yesu si oba guni fop wo de wa to wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to jesus jesus is calling you ni am se wi ame temro fo pa ka meka mro fo ni bi akro pa ka bi akro wo wo sani school na wa ko no ye wi ase nyame no se fa ko so mi wo se peja wurade yale kasia bade da wuro kom kom kom kom kom wi ase nyina nti se wone ni wo bodo mpa wa yale ye hoto so wa ya ne sani ni ni pa nsam ni wo kun nsam ni wo yire nsam eh e wa wurade ni nsam o said your TV, I count up a pen worth you. You watch it on the watch. What kind of prophet said, what is written is written. Mahamoria, I come.

0: Adesanwu Adua Enyaminadu Akwasi Adesanwu Adesanwu Enyaminadu
1: Ayanatua
0: Adichiwa
1: Adichiwa
0: Ayawadu Enyaminadu Kofi Adesanwu
1: Kofi Kame
0: Adesanwu
1: Enyaminadu Kofi
0: Person Osao Kai Nedia Nenam Adumbi Kaisani Anu Aboji Otubi Fuwa Puha Bredi kuna nyebi ni ya diya. Babi, sika wei. Ena masase na su basa basa. Ai mose sa mwase nye pa usua.
1: Koni ye nye.
0: Neyo koni ye nye na papay. Sene kofi nye me wadu ye. Ma yamfa ye ti mwo wo home urati. Ne yamfa ye ni pedi ye nye na usum. Nye afu o. Nye sika o. Ye nsume urati ya siya.